tipa pelunggu senamian sak masih begawian ele embil cemur sila pirian acara sak ngaturang tembang lawasan sasak pilihan bajulu Mandalika budaya Lombok.